amadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga, wangibathisa lamandla emva kwesikhathi. Lalela, emva kwesikhathi kunezimo, kunemibuzo engizibuza yona. Lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu, uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo, uyaphinda uyabuya, uyaphinda uyabuya, uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala, uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini, uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovula, uma ngimnikela insebenzo uzophakama, uma ngimnikela insebenzo kuzoqaqeka ibopho, kuqaqeka amafindo. Hayi, khona kutholakala ukuthi no, usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla, khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla. Yabona ukuthi uma engenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona. Umuntu ongenamandla, lalela, umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo, kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla. Amandla adinga ukwembathwa, amandla adinga ukugqokwa njengengubo, amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka. Amandla kumele ahlale kuwe, amandla kufanele abe khona. Ngisho ulimi lwakho ukhuluma, khuluma amandla noma ukhuluma, ngisho umlalela, ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla. Uma usawubona wakho engeke lalela, usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni, amadimoni ayanqanqazela, kunqanqazela iy'lwane. Manje wavuka ekuseni wanyathela, unyathela umuntu onamandla. Ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini edlekeni lakho, kunento abangasayenzi abantu umzamo. Le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe ngedlekeni lakho, kuqala abantu umzamo bebevuka baqinde. Kuthi umzamo uvuka nje uqindile ngesineke, uyahamba nje la edlekeni lakho, uyabheka nje, ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona, noma lapho mhlawumpe kube nenti, abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele. Lale usuke etshala amandla, enyathela ngamandla. Uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa, uma umama engasenamandla ikhaya liyafa, ngoba amandla ayabiwa. Ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo, umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo, baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athile. Umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe, kunamandla ambathwa umuntu eyedwa, kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali, kube namandla ambathwa umndeni, kube namandla ambathwa umnumzane, kube namandla ambathwa unkosikazi.

izandla, kube namandla ambathwa umndeni, kube namandla ambathwa umnumzane, kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama, bese kuba namandla ambathwa umndeni. Ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizobe ngiqhubeke ngizophinda futhi. Kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo, hhayi ukuthi ngeke uqashe, inkinga awunamandla ngabe usuqashile. Qashwa kanjani ungenamandla? Uzoqoshwa nje sekuseni, uzothi uqashwa nje ubuxoshwa, hhayi ukuthi ngeke urejiste. Ngabe usurejistiwe, inkinga awunamandla wena, ulula wena, awunamandla wena, ulula uyathakatheka ngoba ulula wena, awunamandla wena. Mbatha amandla wena, akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhla ka ngalamadate akhona. Lalela, angingene kuma-products ngoba ngizokutshela lento yamandla. Kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki, ngoba ngisho uvika, ngisho uhlaselwa. Lalela, uzowasho, uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla. Uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. La uthi futhi nobhala kahle vuka wempathe amandla. Ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla. Lalela, angikhulume ngovuka izitha nangamandla awo. Uyamizwa mina? Sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvuka izitha. Nebhengela linamandla ekuvikeni izitha. Amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela. Akufanele ube ziphutha lokungabi nalo leli bhengela. Ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla, akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha. Noma bayagaza noma benzani, lalela, uvika izitha okuvika izitha, unamandla okuvika. Hey, uyangizwa ukuthi ngithini? Uthole uvika izitha ibhengela 250 kuphela, amandla okuvika, okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayidi. Uma kuyisitha nje, sibe nebhengela futhi lekha elamandla elephawu. Le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami, angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyolinyanga ngisonisa ngoma, ngiphasisa, ngiqalisi, angiphehla amagobongo, angiphothuli. Angeza ukuthi ngithini? Ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo, ngigcwaliswe ngamandla, ngigcotshiwe, ngigcotshele wena, ngigcotshele isimo sakho. Kunebhengela ebiza u-3.5 laikha, eyokwenza izinto zenzeke, ungaqali nje endleleni, ungafenjwa muntu ma uzokwenza izinto. Uvimbeke, uqale izinto ziphelele endleleni. Lalela, awuvimbeki ke ma uphethe le bhengela, le power bhengela lamandla 3.5. hayi ekuchazela yona ngoba vele ikuchazela abantu abalithenga, uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale namphansi. Lala nampela, ulithola kimi nje ngqo lona, awulitholi komunye umuntu. Bese kuba khona elinye, ngaba ibhengela ngaba yiliklesi u-7.5. Lalela mina ngizokuphakamisa, mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani, mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona. Angiyezi ukuthi ngithini? Mina ngisho sebetheni bathini bathini. Lalela, le izokwenzeka, le ufuna ukuyenza izokwenzeka. Ngimike isineke nami, angijahile. Nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili. Okay, kakhulukazi leli lika 7.5 noma inekilesi yakhona, ne-program-ke enayo. Ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize, period of 3 months, period of 6 months. Sisazokusebenza, sisazokusebenza bawozi bemangale bethi kanti sekwenze njani manje. Sisazokusebenza, ngisazoqhubeka ngikuchazele lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi y'nhlelo zika-3 months, iy'nhlelo zika-6 months. Mina ngeke. Uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke, le nto yokuthi wena usudlala abantu, udlala abathakathi, udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha, bafundela kuwo ngisho abathakathi zeke ziyifunda amakhola zabathakathi. Uyazi ukuthakathi umuntu uzofundayo, uyophela yonke leyo nto. Thula uthi du, ngizokunikeza mina iy'sebenzi. Mina umthakathi ngimbonya aheyize

ngokwanele ukuphakama okwehlula izitha zakho. Ngizokubathisa ngamandla okuphakama okuphumelela okwehlula izitha. Uyawadinga la manzi amandla okwanda. Ngizokulalela uthi ungeke wande lawo mandla lawo, kusho ukuthi lawo mandla awaphelele noma awanalo usizo. Wande ngokwengcebo, wande ngokwemfundo, wande wande wande. Ukwanda sikudinga kakhulu bazalwane. Uma ungeke wande, awanda umandla, ngoba amandla kumele ahlule izinto, amandla kumele akuphakamise, amandla kumele akwandise ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho. Amandla kumele andise ngisho imfundo, andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwe amandla masekhona, akuqondanise namathuba azokuphumelelisa amandla. Ayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga, ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi mina ngizobeka le nto ngoba amandla asuke ezweni elingabonakalini, asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali, iphinde iphile ezweni elibonakalayo. Lawo ngamanzi, ngiphathele amanzi ngothubile, phathele amanzi ngothubile ukuze mangidedela le nto ihlala kuwo. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi yabona, amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba akenze ukutshela, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leto ukuthi uma uthatha ngibhodlela elingenalutho uliphefumulela umoya uthi bese uyalifaka, ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi la, ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni likamoya, aphindaphila aphi abe umoya, aphinda abonakale. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya, aphinda abonakale. Ngithi ke uma ngizokubathisa amandla, ngicela ungiphathele amandla. Angisenandaba-ke ukuthi awompompi noma wani, as long as kungamazi, ngiphathele 2 liter kwamanzi. Bese iphinde ungenzela nansi, angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngasekupheleni konyaka, ngibhalela nje izinto ey'nhlanu okuyizo. Ngiyazi uxakwe izinto ey'ningi, kodwa ngicela ungibhalele izinto ezinhlanu okuyizo ofuna zilunge. Zinhlanu nje kuphela kulezi zinto ey'nhlanu. Ngithi mina asibuke, unginike u-October bese unginike u-November, unginike u-December, unginike u-January bese ubuyuza kini ungitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Angijangisi u-October uzonginika u-November, unginika u-December, unginika u-January bese uyabuya uzongitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Phela kuyona into yokudlala le ngizokunikeza yona, and ngifuna wazi ukuthi amandla khona la. Kufana nokuthi nje ngifuna niwanambithe amandla niwezwe. Hawu, siyasithwalisa-ke umprofethi. Hey wena, lalela wena, ngithwalisi mina, ngiyakutshela ngithi angithwalisi mina. Hawu Nkosi yami, siyasithwalisa. Lalela, ngithwalisi, angeke ungifice ngihlabisa iy'nkukhu.

se esengibaphumelelisile empilweni ngibuka asebakha imizi ngibuka nasebethenge imoto angisaphathike esengibawinise emakhasino kade ngithula ngibabuka ngiyasho ukuthi impela uJehova ongithume endaweni yaseThekwini uyazenza izimanga nezimangaliso. Angazi kukhona umuntu namhlanje engifuna ukuba ngimtshele ukuthi inhlanhla yakhe ifikile nawe. Sifikile nawe sakhe isikhathi sokuba uphumelele kwezeyimali. Sifikile nawe esakho isikhathi sokuba izinto obukade ufisa ukuba nazo ube nazo. Ngiphethe isixazululo, ngiphethe ukhiye. Yabona mangikhuluma ngokhiye, ngikhuluma ngokhiye womhlaba engiwuphethe. Ngifuna ukusiza umlaleli. Ngifuna umuntu othi yonke into engiyibambayo ayinamathele esandleni. Ngibambe imali ayihlale esandleni. Ngithola umsebenzi uyaphela. Ngithola ubudlelwane buyabhidlika. Yonke into engithi ngiyayenza ayinampumelelo. Ngilungisile ekhaya kwathiwa senza umsebenzi kababa sawenza kwayifanela. Kwathiwa senza umsebenzi kamama sawenza kwayifanela. Ngenza umsebenzi obuthinta ugogo wami kwayifanela. Ngalungisa imimoya kwayifanela. Ngakhuleka ngazila nokudla ngaqala impilo enhle ngahamba inkonzo kodwa hayi namanje ngisayihluphekela mina. Ngifuna umuntu othi umprofeti nasebusuku abakithi abafiki ngisho ukufika nangephupho noma ngiwaphuphile kamaphupho ngiyawakhohlwa. Angazi konakelephi kimi, angazi kwenzakaleni ekuzalekeni kwami. Ney'ngane la ekhaya ayiphumeleli. Ngikhuluma nje sengikhulile manje ngigugile. Nabazukulu ngiyababona ukuthi nasesikoleni badonsa kanzima. Ngaqala ukuhlala emqashweni ngimncane. Namanje ngisahlala emqashweni. Angazi konakelephi empilweni yami. Ngalahlo baba wengane, ngalahlo baba walezingane. Umuntu nje wesilisi ungathi ngiyamshiphela mayifika eduze kwami. Uma singakacambalale kuba ngconywana. Uma sesicambalelo vela afisa ukugqoka ngisho ebusuku ahambe. Nalona ngithi ngihleli naye la ngiyabona ukuthi ngathi ngisengimshiphelile. Usahleli kodwa yena kodwa hayi uthando lwethu lumuncu. Asikho isimo engisibona sisombuluka phakathi kwethu. Kubi, kubi, kubi, kubi. Umprofethi ngicela ungisiza kanti ngenzeni mina. Nakho sengifisa ukuthatha intambo ngiyilengise ngoba ngiyabona ukuthi ayikho phela into engiyiphilelayo. Kade ngithi ngiyazama ugoqoza okudliwayo. Awu kuphele ngisho sawothi kwaphela ngisho amafutha. Angiphathi ke khona kwezishebo esiphilayo bese ngibhalanse ngeklabishi. Ma ngithi ngiyasondela eduze kwalo ligcwele impukane wu. La ngithi ngiyalibheka hayi akuzona.

neimpukane lesi ungathi selizela qala nezibu ngoba manje ay impilo yami impela ayiphambili ufuna umuntu mina othe prophet ngula ngesibeletho mina sibi sibeletho sami ngula ngesibeletho mina ngiyopha kugijima into esibelethweni ungafunga ukuthi khona ingane khona isigaxa lapha kimi lo baba wala ekhaya inkosi yami odabo seyalaza ukuthi ay sithi siyenza awu sivele siyeke ngoba akusaqhubekeki angazi noma ama ulcer angazi noma ama gallstone make wathi uyangicindezela ngivele ngiqhume ngithi awu yangibulala wena awu umprofethi izifo zidlala ngami zigidagida kumina ungafunga ukuthi abafana belungiselela imeshe enkulu ngifuna lo muntu mina othi nginezitha yonke indawo abantu abangifuni ngifuna umuntu mina ongasahlali ngisho nasekhaya osehlala ekubhaceni lawa okade uhlala khona wabaleka ngoba kukhona impi eyayikade isiqhamukile ngifuna umuntu obamba imali othi ngihola ngolwesihlanu la ngisebenza khona awu kodwa ngomgqibelo lishona ilanga isuke sengibala uhlweza ayihlali imali esandleni sami ngifuna umuntu mina osesaba ngisho ukuhlala ekhaya ngoba kunonest door omkweleta imali useyasaba ukubuya ngoba manje uzothi uyaqhamuka athi lo muntu hey kade ngulindile le mali yami lena kucaca ukuthi hayi akanayo wemlaleli wami lalela ngikutshele lalela musukwesaba manje sengikhona sengifikile ngiyayazi inkinga obhekene nayo futhi ngizoyilapha lento mina ngifuna mina lo mama lo nowadle stokofela ngonyaka odlule kuze kube manje akakayihlanganisa imali yokukhokhela labo mama ama message akuthusayo uyawathola njoba ngikhuluma nje manje ubhace kodade wenu usaba ngisho ukugcwala idolobha uhambe ngokukhululeka sesayigumule imfonyo kodwa wona usayifaka ngoba uyesaba ukuthi ungasuhlangane nabantu owabathathela lezi imali zabo zesitokofela hayi ngoba wawuyithatha ngoba wawune nhliziyo embi chabo awusona isigebengu wena wayithatha ngoba wawunethemba lokuthi kothi kushaya isikhathi abayidinga ngayo yobusunayo kwacaca ukuthi uhamba nesidalo esimbi senhlupheko kwangabe kusenzeka nanti ikhambi laleyo nto ngifuna umuntu ofuna ukugwilika mina ngifuna umuntu ofuna into manje ezogxuma ihlale sengiyisebenzisile iwasho umprofethi ngayisebenzisa imithi ngakhulekelwe enkonzweni ngazile ukudla ngenza konke kodwa awukwami ayangazi mina ngibona ngathi izinto azingilungeli lalelakhe uyoza uthi inyanga ayisebenzi zikubhokoze uyoza uthi abathandaza abasebenzi bese beyakukhulekela bebhedisa izinto zakho kanti chabo bayasebenza laba bantu nemithi abakunikeza yona futhi iyaphila iyasebenza inkinga wena awunalo ulwazi lokuthi yini izinto zingalungi kuwe yini izinto ezisizayo wena zingakusebenzeli yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesilisa yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesifazane kanti konakele iphi kuwena lalelakhe emlaleli wami ngiyakumema ngolwesihlanu ngizocazulula inkinga yakho wena wasetshenzwa abantu abangazani kodwa kwakungazuthi bayazana isihlakaniphi lesesasebenza wena

izinto zakho wena bayivala ngomhlabathi. Kwasetshenziswa umhlabathi ukuze kuvalwe inhlanhla eza kuwe. Waphakanyiswa umhlabathi wakhulunyiswa. Watshelwa umhlabathi ukuthi uMahadebe mvale neyingane zakhe woyivala. Kwaye umuntu ethuneni ephethe u2 senti lo omnyama wakudala wafike wavusa umuntu ethuneni wathi uyazi nithoni wabula ubani. Namhlanje ngizokutshela umuntu wakubulala ngaba ufanga wena. Wabula usibani bani ingakula. Vuka manje uyomgqilaza ngenhlupheko. Kwasetshenziswa inhlabathi zamathuna kuvalwa wena. Yonke lento oyibona empilweni yakho ingalungi nemali iphuthu iphela kanje esandleni sakho. Usetshenzwe ngenhlabathi. Ngifuna mina namhlanje ukuthi siyilungise lento yakho. Mina ngizokulungisa mina. Wasetshenzwa wena ngenhlabathi ukuthi into zakho zingalungi. Wasetshenzwa wena. Manje mawuye enyangeni nakubathandazi uvele uhlale ebhentshini la wonke umuntu. Nawe usetshenzwe njengabo bonke abantu. Kanti chabo okwakho ukusetshenzwa wena kuhlukile. Befaneke sikusebenze ngendlela ehlukile. Umuntu nje othi mayibamba izinto ziyafa, umuntu othi imali ayihlale esandleni, umuntu othi mina angiphumeleli make ngayicabanga into ngayiplana. Ingcono uma ngayiplananga, kodwa uma ngiyiplanile ayiphumeleli. Kusetshenziswa ngenhlabathi zamathuna wena. Kwasetshenziswa inhlabathi kuvalwa wena. Ake ngikukhombise emlaleli wami ukuthi inamandla kanjani inhlabathi. Uma uvala umuntu enhlabathini, ngeke lo muntu noma engayaphi, ngisho ngaya eLimpopo aye kuphi, ngisho ngaya eManguza, ngisho engaya engaya eMaputo. Lo muntu ngeke alungelwe lutho, ngeke zilunge izinto zakhe makwasetshenziswa inhlabathi. Ake ngikukhombise ukuthi inhlabathi inamandla angakanani. Uma uKhayini ebulala uAbela, embulalela ukuthi uye kuJehova nomnikelo wakhe, wamukelwa umnikelo wakhe, naye waseya emasimini wayokha izithelo zomhlabathi wakhe, wahambisa amaklabishi neyipinashi zakhe nobhatata bakhe namadumbe wakuhambisa kuJehova. Kuthi uJehova kawunakanga umnikelo wakhe, wanaka umnikelo kaAbela, wangawunaka umnikelo wakhe uKhayini. UKhayini kuthiwa wabe esebulala uAbela. Kwezwakala izwi kuKhayini. Izwi likaJehova lezwakala libuza lithi, Khayini, Khayini, uphi umfowenu? Umbulaleleni umfowenu? Wayesethi uJehova, igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini. Likhala emhlabathini, lezwakala kimi ngisezulwini. Igazi lomfowenu

eKhayini likhala emhlabathini lezwakala kimina ngihleli ezulwini ophumfoweni wayesethu Jehova kusukela namhlanje ngiyawuvala umhlabathi ukuba umhlabathi ukuphe impumelelo ngeke usaphinde uphumelele ngoba mina Jehova sengiyawuvala umhlabathi. Nangampela uKhayini kuthiwa wahlupheka wahamba eba umtshingu bethu ubani ngoba kwase kuvalwa impumelelo eza kuyena yavalwa emhlabathini. Unamandla umhlabathi umlaleli wami. Yabona umuntu mayivala ikhaya walivala ngomhlabathi ayikho ingane ophumelela lapha ekhaya. Nawe nje usuke emakhaya kini weze eThekwini uzozama amatorho uqale uthole itorho wasebesebenza buka manje uyaxakekile manje kwasetshenzwa impilo yakho yasetshenzwa ngomhlabathi. Ngifuna ukutshena umlaleli namhlanje akekho umuntu ongeke azaphumelele. Buka nje thina bomavula kuvaliwe yabona ngokwempilo nje angimazi umama mina angimazi ubaba angikhulanga emndenini wakithi ngolimi olujwayelekile ngiyintandane anginababa anginama ngolimi lwasemhlabeni baba ngaze ngimazi ngisho ukumazi umama wangilahla ngimncane eqedwe ukuxabana nobaba engikhulelwe waseyangiteta uma esengitetile kuthiwa wazama imizamo eminingi umama yokungibulala wehluleka wangifaka kuplastic wawubopha uplastic babesebenza emasimini eyinkopholo kuthiwa wahamba nalo plastic ethi uyowutshinga ethi uyongiphosa emfuleni wahlangana nendoda yakamsani ihamba nesalukasayo umagumede kuthiwa wabuza umagumede uthi hayi bo wesibani bani yini leno oyiphethe wavele wadinda iy'nyembezi umama wakhala wathi njengoba uwazi ukuthi ngangikhulelwe ngatete ingane uyayazi angithi isimo sempilo siyangishaya ngibuyela kuyela kithi manje eLesotho ngizamele ukuyibulala le ngane yangafa ngiyoyiphosa emfuleni manje kuthiwa wathi umagumede hayi bo awuvule lo plastic mayethi uyawuvula ulunguza phakathi kuthiwa wathuka wathi lezi izinto zami igama elithi ngumzinto lazaleka kanjalo kuthiwa lomndeni lona wakamsane nomagume umama wagumede bavele bangikhipha kuplastic bangithatha kwathiwa bathi ungayibulali le ngane sizoyikhulisela thina. Ngakhula kanjalo ngakhuliswa yilowo mndeni ubaba ngimazi umama ngimazi kodwa uJehova ophumelelisa abantu wangenzela umusa. Namhlanje nginomndeni, namhlanje ngiphila impilo engiyithandayo, namhlanje ngihlala ey'ndaweni zomtakabani ngigibela iy'moto namhlanje hhayi imoto izimoto. Umlaleli wami ngifuna ukukutshena ukuthi uvaliwe akusho nje kuzuvuleke. Impumelelo ikhona.
Lokhu yabona bangathiwa ngiyakutshena ukuthi ngayivula kanjani impumelelo yami. Uzobona ukuthi una umhlabathi unamandla kangakanani. Mhla ngizoshintsha impilo yami ngaya eMpumalanga province ngazila ukudla for 30 days ngo 2008. 2008 ngishintsha impilo yami. Ngaya eMpumalanga province ngayo zila ukudla ngahlala ehlathini for 30 days. Ngiguqe ngamadolo emhlabathini ngikhuluma nomhlabathi. Ngitshela umhlabathi ukuthi awurivese isiqalekiso esisempilweni yami songaphumeleli. Mhlabathi uyakhuluma. Obaba bethu, omama bethu, okhokho bethu, obukhokho wakho wagwinyayiwe umhlabathi angithi. Bathi abazi kahle bathi mhlaba unoni. Lalela wemlaleli wami. Lalela. Ngayishintsha eyami impilo. Ngeke ngihlulwe wena mina uno aunti, unomzala, usenobaba omncane kodwa uthi uyahlupheka. Woza kimi ngolosihlanu. Inkonzo yobusuku bonke eMantsele number 110 kumngeni road. Woza kimi ngiqaqe impilo yakho. Ngithi mina bakusebenze ngomhlabathi. Bavala into zakho. Ingakho ungasizwa umuthi. Ingakho ungasizwa isiwasho. Ingakho ungasizwa umthandazo. Wavalwa wena ngenhlabathi. Wavalwa ngenhlabathi wena ma. Ingakho nalapha ekhaya ngizwa ukuthi uthi hwa phezu kwendlu. Ubufakazi bokuthi izinto zaleli gceke zivalwe ngenhlabathi. Wemlaleli wesiyathuthuka FM, lalela lapha. Ngolosihlanu suka emandeni, suka kwahloma endlini, suka kwasithebe nento esisebenza lapha kasithebe ayikho vele. Suka endulinde, suka emaqambini, suka ebhamshela. Suke ndwedwe, suke enkobongo, suke gravini, suke stenga, woza, eThekwini. Inkonzo le nizongena ngo-6 wantambama, kuyoqhuma umlilo dadothi kababa, kuyoqhuma uthuli labathakathi. Ngizoqaqa ingcebo yakho, ngizoyiqaqa impumelelo yakho. Konke lapho kufinyelela khona isiyathuthuka FM, ngiyanema. Hey baba wami Nkosi yami musu lokhu umpumputhu uphumputhi idosha lesi hey kodwa lo baba hey awumi indaba yemboza baba mali ukubhema lesifuba futhi sokubulala isifubo na baba woza ngiseThekwini lento lena ngizobe ngiyenza ngolosihlanu eThekwini ngiqaqela abantu ingcebo ngizobe ngiqaqa imali ngiqaqa impumelelo abantu basetshenzwe ngomhlabathi niyadivosa niyahlukana niyagula uyagula nje emzimbeni unobukhuphe obuhamba umzimba wakho nesekhanda uma uthi uyanwaya ukuthi puqu puqu hey Jesu Nkosi yamakhosi ngiyakumema wasetshenzwa ngomhlabathi wena ngeke ngehlule lento abayenze kuwe bonke abalaleli benanda FM wonke umuntu ongilalela kuyinanda FM uyabuza omunye ukuthi ubani lo baba lo uDr Mzinto umavula kuvaliwe umuntu owayesefanele ukuyofa kodwa umusa kaJehova wabaphezulu kwempilo yami hawo kodwa Nkosi yami ngathi umusa wezulu owasiza mina wangivikela sengiyophoswa emfuleni ngiyobulawa yiwo lo ongithume emhlabeni yiwo lo owenza ngiqaqele abantu izinto yiwo lo musa kaJehova ozokwenza ngiqaqele wena mami ikhaya lakho lapha ekhaya kusebenza umuntu kuzoqala ngesonto ezakusebenza umuntu lapha ekhaya yakumema lomsebenzi omkhulu omngaka ngizobe ngiwenza eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road ngimema abantu abafuna ushintsho abantu abafuna ukuhlala emzini ophilayo

0: umhlabathi wala ohlala ngakhona. Lalela, uvaliwa wena ngomhlabathi, kodwa ngizokuvula. Ilanga langolosihlanu, lolosihlanu lwakusasa umuntu nomuntu oyophakama empilweni. Bantu bakithi, ngibonga kakhulu uJehova makanibusise, uJehova makanenzele isimanga. Thumela isicelo sakho somkhuleko njengamanje ngiphuthuma entabeni. Sukela ngesonto edlule impilo yami isekuhluphekeni, ngisosizini, ngilala eyintabeni, ngilala egangeni, ngikhulekela abantu bakaJehova, ngikhulekela abantu bakaSimakade. Lokho engakwenzelwa inkosi ngisenhluphekweni, yangibusisa, yangiphakamisa, nawe ingakwenzela. Ngiyake ngiyatshena abantu, uma ngitshena abantu baye babone ngazuthi abantu ngiyabamotivator. Uma ngithi mina lo mavula avaliwe, ngake ngahlala endlini ka-R35 umjondolo engangiqashe kuwona owawukade uwumjondolo wodaka. Uma linetha wayevele ngime phezu kombhede ngoba yayingekho indawo engekho manzi endlini engangihlala kuyo. Ngake ngihluleke ngisho ukukhokha lo R35 mina amavula kuvaliwe. Kodwa uJehova wangenzela umusa. Kuyasukunywa empilweni, awuhlali phansi, uyaphakama. Ucinga impilo nga, ucinga impilo nga, ucinga impilo nga, kodwa ngolosihlanu uzobuyithola lempilo okudalwe icinga. Emansele number 110 inkonzo yangena ntambama. Ngo-6 wantambama yaphuma ngo-6 wasekuseni. Iphuma abantu baphakeme, abantu bacebile. Babonile abantu inkonzo ade ngibenzele yona. Ngababusisa abantu busuku bonke. Ekuseni ngangikhipha iy'lwane ey'sabekayo, ekuseni ngangikhipha iy'poliyane ey'sabekayo, ekuseni ngangikhipha imincwe esabekayo, ekuseni ngangikhipha iy'nyoka kubantu. Ngoba abantu ngeke baphumelele ngoba kunezinto abantu abami esenihambana. Yabo njengoba niyibhizi lapha embhedeni nithi niyafunana manje. Uney'lwane lo sisi, uney'lwane, wena sisi unesilwane, nawe bhuti unesilwane. Njengoba nithi niyalala nje, nifida ney'lwane, umfidesa, wozani kimi, nginikhulule bantu bami. Umnikelo wale nkonzo ezoba ngolosihlanu lolu lwakusasa, inkonzo yomhlabathi okhululwa kwabantu, R395. Ma ungena emnyango ungakhohlwa, thatha leya nsebenzo ngo-R100 yesipikili. Jehova makanibusise, bhala iphepha ley'celo, bhala iy'celo zakho, phatha amanzi ngo-2 liter noma ngo-5 liter, ufike uwabeke ewabusise umprofethi ayohlambulula ikhaya, ayohlambulula izinto. Zinsebenzo zomprofethi zobe zikhona, baphila abantu, babusiseke abantu, indumiso iyobe ikhona, kuyobe kuculwa, bobe bekhona abasibusisayo, baphila abantu. Jehova makanibusise, niyophakama bekhanda bengathandi, niyoceba. Mlaleli weSiyathuthuka FM woseThekwini ngolosihlanu eMansele number 110 Kumngeni Road eDurban Station. Inumber 076 66 48 114. Ungafona kuleyo number noma uma ukhona ofuna ukukucela noma ukukubuza 072 68 60 740, 072 68 60 740. Jehova nibusise, uJehova nenze lokuhle. Amen. Bantu abafone, abantu abafone, abantu abafone.
1: Yebo, kwamavula kuvalwe, sokwamukela.
2: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami, ngizosukuma manje nokubonga.
1: Yebo ma.
2: Ngahamba, yebo, ngahamba ngaye emgedeni.
1: Baba. Ya.
2: Ngiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
1: Ya.
2: Mina nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini, ngasatholi iluso nje, ngisesho zingangisebenzela ihala.
1: Okay.
2: Baba, ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi. Ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga. UNkulunkulu ungase angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi.
1: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
2: Yebo mprofethi, kunjalo.
1: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusisa kakhulu.
2: Amen.
1: Ungathini kwabanye abanga

0: izi kumavula kuvaliwe oh wabaleka nako ma kumavula kuvaliwe sokwamukela molo ma siyaphila ma
1: siyaphila nathi mprofeti
0: ya
1: ndizobulela mprofeti yandisexaweni
0: yaxaweni
1: mprofeti wandiprofethela uba umkhwenyana wam wabulawa olahla ezifama zapha endlunkulu
0: uyilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi
1: yebo mprofeti
0: okay ya
1: ngithe mprofeti ukusanjalo ngase ngixelela umama uma makaqoqa ifemeli ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho
0: ya
1: hayi umama wabahlanganisa kwabantu mprofeti uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ngabaxelela uba kunesiprofeti esinje esiphuma kumprofeti ecaweni yam
0: ya
1: hayi kuthe ndisabaxelela mprofeti unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wam wavele wakhala wesijilo wamemeza sasaxeka ukuba ukhalelani na hayi njengbekhala nje mprofethi usethi mna ndiyayitsho le nto wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyolikhombisa apha andibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimongaliso siyamfuna
0: ya asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwamukela
2: yebo baba lintane
0: siyaphila
2: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
0: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi bakho
0: yebo
2: baba ngithe ndazama baba ahlangana nomntu othi malizama umphuculula ngixelela ngawe baba
0: ya
2: yebo baba ngithe ndazama na uthenga umphuculule ngiyakufuza baba kuthe ungakapheli u-7 days baba
0: ya
2: uthe ngapheli u-7 days kwade kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngena ndiphuma kodwa ndasiza umphuculi wakho baba
0: ubukade uneyintsumpa ngaphansi ma
2: bendineyintsumpa baba ezinezilonde emacaleni
0: le nto ibisinesikhathi esingakanani
2: yo mhlawumbi 2 years baba
0: i-2 years iphelile
2: yebo ndingasizakali baba
0: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
2: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo
0: uhlambana ngawo ubuntu bakho
2: yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhucululi ngumntu baba ndisendisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandizetorhweni kungoku uba bendiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanti oba mandithi mandibonge
0: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mandele ndiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba
0: mana kusho ukuthi leziyilonda bekuziyilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvuleka umsebenzi
2: yebo baba batsho kanjalo nje ekhaya nami ndatsho kanjalo ndisho lokuthi isichitho ezi kodwa ndithe ndisokuza kubaba umavula kuvaliwe wandenza into endingayazi endingasoze ndiyikhohlwe nditsho abangani bam ndiyababalisela baba
0: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhla konke mntanami
2: yebo baba ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064-533-3512 ya kwamavula kuvala usokwamukela
3: amen tata unjani
0: molo mama siyaphila
3: ngiyaphila tata ngizenobufakazi tata bendingumntu olala sisilwane thatha iminyaka
0: yebo
3: ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata ndazisebenzisa ndithetha njengangokuthatha indaba yesilwane ayisaveli kwayona ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata
0: njengamanje asisekho isidina kuwena kusho njalo
3: asisekho tata nditsho njalo
0: sekurayithi konke manje
3: sekurayithi tata nako omunye tata bendingumntu obezamana nemali zabazali bam tata zingaphumi ngazama shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata
0: bekunale mali bekade uyizama ingaphumi
3: ingaphumi tatino 3

0: yezonke sizame ngaphumi kodwa ukusebenzisa insebenzo zakho siyabonga kakhulu kunithumelelise iy'ntweni eziningi tata
1: manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo i-right manje
0: i-right tata ihamba mthebeleni ngihlezi ngisakaza ngayo ebantwini nabangane ngibaxelele uba umkucululi umavula uvaliwe wenza into zenzeke mabahambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata
1: ya
0: yebo ngiyabonga kakhulu umavula uvaliwe wenze nakwabanye tata
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova kubusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho kunjalo mlaleli abantu bayabonga babonga uDr Mzinto babonga umavula kuvaliwe babonga imisebenzi babonga impilo egazini babonga izimali kanti wena uhlaleleni kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini yini ungasukumela impilo yakho ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvala usake mukela
2: yebo baba sawubona
1: yebo mama ninjani
2: siyaphila baba njani
1: siphilile wemawami sibahle kakhulu
2: yebo baba ngithake ngithule nami ubufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba
1: ayibonginenkinga
2: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba
1: awu
2: ngithema ngilandelela ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza iy'nsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa kuthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika usisi wamakhelwane mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika ayibo imoto naye emile la ma ngithi ngiyafika awuzo ubaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wangeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangazesi sebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
1: hawu
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-uba ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
1: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya
2: yebo baba beseyiningi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuquzela uthini ngomavula kuvaliwe
2: ngingatshena baba ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziafodeka baba konke kuyenzeka ngethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mabavuke bayithuntuthe baba
1: awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe awubatshene mntanami
2: yebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konzo ukuze kusekuseni baba ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyanga eseyikade yavalwa ngiyabonga bazalwane ngisindile nami ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma
1: sibonge kakhulu mntanami iqhubeka ibhizinisi imoto izale ezinye iy'moto mntanami kukhanye
2: ngiyabonga baba
1: kunjalo mlaleli wami kunjalo uDr Mzinto umavula kuvaliwe ngisho umuntu nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya imkhuleko nje engiyenza eredweni ngithi bamba amanzi ekhaya buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo abantu bebonga abantu betusa ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya wena ofuna impilo yakho ishintshe woza kumavula kuvaliwe ngeke singehlulisa isimo sakho kwamavula kuvala sakamukela
2: Tata mavula kuvalini.
1: Yebo.
2: Dokotela.
1: Ya.
2: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata.
1: Mm.
2: Ngimuntu ogembulayo tata.
1: Okay.
2: Bendinga nayo hlobo inhlaka.
1: Ya.
2: Ngithanda kuze ecaweni lakho tata nda. Ngathola uyafika isebenzi zokunikela nami ndanikela.
1: Okay.
2: Ngithemandele ndindahlala isonto ndaphupha ebusuku ngathi andivuza ushaya emhlani mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
1: Okay.
2: Ndiwinile tata, ndiwinile, ndiyiphethe ngesanda ndiwandikhetha nje.
1: Hayi bo, uwina khasino.
2: Ndiyabonga, 20,000 uphethe ngesanda abantu abambajabule bayafa tata.
1: Hayi bo, hawu siyabonga.
2: Oh tata ndiyabonga kakhulu, ndiyisisa ukubonga, ndiyabonga.
1: Vele umuntu wekhasino.
2: Eh wena ke bekuthi umuntu ogembulayo kodwa bendawini inhlobo.
1: Ubungawini inhlobo.
2: Bendingawini inhlobo, ingabi nenda naye isihlahla sasa. Kodwa nithema ninza kwakho ndabe nanenhlahla sasa.
1: Ngokufika nje amavula kuvaliwe unikele nawe makunikelwa kwase kuyaqhuma kwakho.
2: Oh kwaqhuma kwamdada kwaqhuma. And inhliziyo endizabule ngayo tata andaba ngibonge kanjani.
1: Mm.
2: Ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga mntanami uJehova kubusise, qhubeka mntanami udle imali yasekhasino.
2: Oh ndiyabonga tata kakhulu.
1: Kunjalo mlaleli wami ekhaya, sengizothatha bebe babili bebe bathathu, yoni number ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami, isikhathi sakho nomprofethi, umprofethi wabantu lona, umprofethi wesizwe. UJehova wangithuma emhlabeni wathi ngiyokhulula abantu. UNkulunkulu wezulu uyena ongithumile, angizithumanga, ngithunyiwe futhi ngithunyelwe kuwe ukuba ngizoletha okuhle empilweni yakho. Kwamavula sokwemukela.
3: Yebo baba.
1: Yebo baba, ninjani? Baba wami Nkosi wami, kodwa indoda ivele ikhulume phansi, kwenze njani? Phamisa iphimbo khehla lami. Hlala esicelweni mkhulu, ucela ma ukuthi ufuna ukucela khehla, yini oyicelayo?
3: Cela umsebenzi yabo, alubi kuyaphela.
1: Ukuphi nendawo?
3: Emahoti.
1: Usemahoti?
3: Eh.
1: Wekhehla wenze nje, awufike kumina ngolosihlanu baba, wena udinga nje ngikukhulekele, kuqaqeke impilo kuwe. Awu kodwa khehla lami Nkosi yami, wena ngathi washawa ngelumbo lokungayinyakazi, unginyakazela impilo yakho. Wekhehla ngisemansele, buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini emansele number 110 kumngeni road. Emansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite ne-WMCA renke, eduze kwase Durban station erenke. Ngisho ungafika khona ubuze uthi kuphe Mansele, ngisho ungaba se workshop ubuze uthi kuphe Mansele, bazokukhombisa abantu.
3: Yebo baba.
1: Iza kimi khehla lami Nkosi yami, musukukhathalelwa igazi kanjengathi uhlawe imamba khehla. Woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu, umsebenzi uzowuthola.
3: Yebo baba, ngiyabonga.
1: Sibonga wekhehla. Kwamavula kuvaliwe nyokwemukela.
0: Amen baba, mavula kuvaliwe.
1: Yebo ma.
0: Baba, ngisangisa kunomuntu ubufakazi bakho baba bemsebenzo yakho.
1: Yini, kwenze njani?
0: Baba, ngangiyise enkonzweni yebuyisa imali yami, babuyisa imali yami baba.
1: Okay. Ya.
0: Ayi baba, bese kunosiso bethi ngikoleta u-6 months.
1: Mm.
0: Ngafika lapha enkonzweni angikwenza imisebenzo yokuyisebenza, ngayisebenzi kwabaka lendlela ongitshele ngayo baba. Ngelinye ilanga ngithi ngibheke ekhaya, ma ngifika ngifika iy'ngane zingitshela ukuthi khona umsiso kade eneso iphasela.
1: Okay.
0: Lothi ma ngabe ngilifunde ngilivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Ma ngilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikhona isikhathi eside kangaka.
1: Mhm.
0: Ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6,000.
1: Hayi bo.
0: Athi enye izobuya ngibone baba, kaphoshiwe.
1: Ehhe.
0: Omunye baba la engabona khona ukuthi imisebenzo zakho ziyasebenza baba.
1: Ya.
0: Azi noma ndakhumbula yini baba. enkonzweni ngizofesa ukuthi

0: ukuthi lele libekwe hlangakazi eke ngifundele incwadi ngiqala 38 tumayele enkosila ngitholakala incwadini
1: izo ngapheli mfundisi asiyibambe masibuya sesibala nje umzuzwana
0: hayi ngeke saphela
1: ukuthi kushaya ihora lesihlanu masibuya ngale ka 5 siyaqhubeka uzongena nawe emlaleli uthi 0687649969 uthumele lapha ku WhatsApp
2: nguwe thuthuka bu Nazareth

0: unde kahle le ndaba ungezuphazamiseka.
1: Eke singeneke endabeni enkulu kakhulu. Ithi ke inkosi yasekuphakameni lapha ku 38 ipage 247 esiqala kulona. Ngihlale ngizibuza njalo ukuthi uma ngilapha ekuphakameni yini engiyeswele. Uma umoya wami ubizwa namuhla kungafike kuthiweni kimezulwini. Yamuzi umuntu wasezulwini. Uthi ngihlale ngiyibuza ukuthi yini engiyiswele. Sengibona ukuthi nginako konke. Kodwa inkinga yami umoya wami ubizwa namuhla kungafike kuthiweni ezulwini. Kudinga umuntu azibuza ukuthi uphelele yini. Ngokwami ukubona kufanele singene ezulwini. Kodwa noMosi wayenjalo. Wethu kufanele angene ezweni lesethembise eKhenani. Akekho umuntu owayecabanga ukuthi uMosi wayenesono, kanti unaso. Wameyisa uNkulunkulu, uNkulunkulu wambamba ngaleso sono, waze wangcwatshwa endaweni engaziwa umuntu. Ithuna lakhe alaziwa umuntu. uNkulunkulu wamehlukanisa nabantwana bakaIsrayeli. uNkulunkulu wathi wena Mosi, wangenza umuntu. Awuhlukanisanga phakathi kwami nomuntu. Yalizi icala likaMosi?
2: Hey.
1: Wena Mosi wangenza umuntu. Awuhlukanisanga phakathi komuntu, phakathi kwami nomuntu. Wenza into kwaba sengathi ngeyakhe. Ikhona into enjalo maNazareth, ikakhulukazi kulaba abangabefundisi. Uma enza into kube sengathi ngeyakhe. Ukubhabhadisa kube sengathi ngokwakhe. Nokwenza inkonzo kube sengathi ngokwakhe. Indaba enkulu le. Indaba enkulu le.
3: Konke ukuhlakanipha okwami.
1: Indaba enkulu le ke ngiyifunde ukuze abantu bayizwe. uNkulunkulu wathi wena Mosi wangenza umuntu. Awehlukanisanga phakathi kwami nomuntu. Wenza into waba sengathi ngeyakhe. Ikhona into enjalo maNazareth kakhulukazi kulabo abangabefundisi. Uma enza into sengathi ngeyakhe. Ukubhabhadisa kube sengathi ngokwakhe, nokwenza inkonzo kube sengathi ngokwakhe, nokunika isidlo kube sengathi ngokwakhe, nokunikelisa kube sengathi ngokwakhe, angahlukanisi ukuthi into kaNkulunkulu. Baningi engibabonile abanjalo. Baningi engibabonile abanjalo. Abenza izinto kube ngathi ngezabo. uNkulunkulu akakuthandi lokho. uNkulunkulu uthanda umuntu owaziyo ukuthi noma enzani lapha ekuphakameni, wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba la bantu akusiba bakhe. Ahlukanise okwabantu nokaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi, wangona wena Mosi, awehlukanisanga, awungehlukanisanga nabantu. Wangifanisa nomuntu, wenza sengathi, wenza into yakho, wenza sengathi amandla akho, akhipha amanzi etsheni. Kukhona ke lokho okukhulunywa ngabafundisi. Ngelinye ilanga ngake ngaba nenhlanhla yokuhamba nabo ngiyobika olunye udaba. Bona bayobika ukuthi akuzoyiwe emhlanganweni esangweni ngoba izindlu zabo zakhiwe. Baba bakhumbula abantu lokho. Babe ngangihamba nabafundisi abawu 8 or 7 beyotshela uThingo ukuthi baba ibandla alizakhile izindlu zethu sohlala phi thina. Ngeli la nkosi ilanga yalala ngembhalala lekuthiwa osonginja enhlangakazi kugcwele umfula imona ingakwazi ukuwela imoto. Abafundisi babe ngeke bakwenze lokho laba bamanje. Ngoba nabo sebe negama abasebona. Ithi inkosi ngelinye ilanga ithi bafundisi, njengoba ningayi 23 nje nina mokuthiwa inhlayisa uthi niyayikhipha ninhlayisa uthi. Anse yona inhlayisa uthi nina ngoba 23 aniwenzi. Baba basebe njalo uhlathi 23 wenhlayisa uthi bona bayi 23 angiqhubeka. Uma sibutheni lapha ephone siphelele sinaba sendlunkulu eyakwaZulu. Kukhona umntwana lapha kaDini Zulu ongufakazi ubonayo so konke sikwenzayo. Uma silapha sikhe hlali asicashile futhi asihleli nasendlini sihleli phandle. Ilanga liyasibona nemithi yasibona nabedlulayo ngezimoto bayabona ukuthi naki kuphakamini. Indaba yenu maNazaretha iyo le akhuluma ngayo ezibongweni zikaShembe methi undaba zavele obala zavele emehlweni amadoda. Indaba yenu isobala ezweni. Ngesonto elidlule bebebuthene abantu nabelungu phesheya bezonibuka.

0: wathi cha angiyizwa lento akekho umuntu ongayenza lento wayekuthathapi konke lokho wayesesho wayesho ngelanga abantu bevunule futhi beyingcosana angazi ukuthi uma engafika namuhla angathini uthi cha angikaze ngiyibone into enje emhlabeni lo mlungu wayeyisosha ehamba umhlaba wonke nezimpi wathi ngiyakwazi konke konke ukusina kwabantu kodwa angikaze ngifikele usizi nenyembezi njengoba kwenzeka namuhla nqa ngibona lokhu kusina unje sengike ngasitshela ngale eceleni ngasitshela ngale eceleni ngakhala sengike ngasithela ngale eceleni ngakhala kusho umlungu ukhaliswe umunyu osuke kuyena meboka kugugidwa uyaqhubeka ke lo mlungu kanje uthi uma uthi lento yafika nomuntu angizwa kahle ngase ngithi kuye uShembe wayethi kuvela ezulwini ukuthathe khona kuyasifikela kuyazifikela noma elele noma ebhekile bese kuthiwa Shembe yenza lokhu nalokhu bese kwenza ngamtshela ke ukuthi laba basekuphakameni eqaleni babengayithandi lento abefundisi babethu Shembe uyahlubuka uthanda ukubona imizimba yabantu kodwa uShembe azange akunake lokho waqala kancane
1: uma sesishintsha lento eyaphendula umlungu wayebuka ukuthi hayi akuyona yasemhlabeni bese thina sifuna ukuyenza into yasemhlabeni siyifake iy'tayela zasemhlabeni lezi zendlamu nani nani basazimbona unkulunkulu kulento
0: angitho sisithatha kokwabantu
1: sebeyayibona-ke ukuthi akafane nalento esike siyibone le kodwa leyaya eyabona umlungu wayebona ayifani le nalento esike siyibone
0: uma uyiveza namhlanje iy'nkoloshwa lezi ezintsha ey'sina zize ziphonse uswidi zithi hawu kanti babehlule kanje ukugida kanti kwakuyikona kugida wasezulwini ikona
1: okwakudala umehluko
0: ikona okwakususa umunyu ithi-ke inkosi miqhubeka ithi-ke lo mlungu ngiyezwa uma uthi le nto ivele ezulwini ngiyakholwa ngoba ayikho into enhle emhlabeni engenza ngikhale nokufa kwabantu empini angikhali kodwa le nto eniyenzayo ingifikisela inyembezi bazofika abanye abelungu noma abantu abamnyama bakukhohlise bathi yilahle le nto owayifundiswa uShembe ungavumi le nto ngeyasezulwini uNkulunkulu uyasebenza ngayo ngoba nimkhonza ngayo yonke indlela nimkhonza ngemizimba yenu ngezinyawo ngezandla nangokuhlabelela ngiyabona lo mlungu wayethunyiwe noma yena wayengazi ngisho ngoba ngalezo zinsuku baningi abelungu nabefundisi abakhulu bezinkonzo ababengincenga bethi angiyishiye le nto kaShembe besho bethi bashiye labantu bayeke baphathwe baphathane wodwa bazoxabana kusasa bahlakazeke he nakho babuyele ezinkonzweni zabo woza thina sizokuthatha sikuyise phesheya uyofundisa khona uma uthanda uhlale khona uze ufe uma uthanda ubuye kodwa wehlukane nalento ngoba iyasiphoxa iyasidumaza idumaza amabandla ethu uzohlala kanjani nalabantu abangafundile ngoba wena ufundile ngangingaphenduli thina siyaphendula mebethu kwindaba kaShembe umuntu othunyiwe ezulwini uthi ngangingaphenduli ngoba ngangingezwa ukuthi bathini ngangithi nje yebo ngiyezwa ngingamphikisi ngingasholo ukuthi ngizokwenza noma ngizukwenza abakushoyo kwathi-ke uma sekufika lo mlungu ekhuluma kanje ngacabanga ukuthi uyisithunywa sikaShembe uzoqinisa mina kulolu hambo ngibonga enkosini yamanazaretha uma enigcinile lapha emzini wayo kwaze kwafika ilanga lanamuhla njengoba sesivala inhlangano inkosi nibusise amazwi enkosi la amazwi enkosi bengikhuluma ke ngo-October ukuthi u-October 1971 ilapho kwahlangana khona amadoda engenwe omubi kodwa masuphekisisa

0: ukuthi nganini uzwile umfundisi ushilo wathi nje imithetho kaJulayi neka October iyafana. Hayi mina ngizwe umshumayeli ba yabona ke mawa sangiphindisela lapho.
1: Sengizwile enkulu amazi enkosi.
0: Sengizwile ukuthi
1: uthanda isinkwa. Hayi finish.
0: Ufuna wena.
1: Wena ufuna isinkwa.
0: Ukwenza lento manje ufuna mina uqaleke manje ungiphikise. Hayi ngibe sengitshe yabona mase ngitshe imithetho kaJulayi neka October iyafana. Sengiqedile. Muthi akukuthi wena uzongitshela ukuthi uzwe ubani ethi uzobona ngimina ke manje ngidibhethe indaba yakho nalo muntu ozwe ngayo.
1: La akusho mina.
0: Kusho inkosi. Yeah. Ngingifuna leso igcizelele.
1: Akusho mina kusho inkosi la. Isho sikhona eparadise.
0: Ehhe.
1: Asixoxelwa ogogo.
0: Yebo.
1: Isho sikhona eparadise.
0: Naku ke kubhale iyahlupa lento yabantu abangafundi ukuthenga incwadi bayifundele ngoba manje ubona lokho esiphikisana thenga nawe incwadi uyifundele ukuthi inkosi yathini
1: noma ngayithenga mayethanda isinkwa uzothi hayi
0: thinethi
1: inkosi
0: hayi noma thinethi inkosi hayi kazi sithethe
1: cha imithetho akuyona inkosi
0: eh
1: imithetho ikaShembe
0: njengoba isho nje la inkosi ikhuluma ngayo uNkulunkulu ikhuluma ngenkosi kwayona inkosi ikhuluma ngenkosi ikhulume ngenkosi yasekuphakameni kunjalo
1: angazi abantu bakho mhlawumbe baningi ngibona isikhathi
0: hayi isikhathi sisekhona sizoba cover nangilapha ku Facebook kodwa asibe siqalelele umpifarm chips iminisa abathi ayibenhle kwabangcwele ngiqala ngayo nje ngoba uyena osakhomentile ku Facebook bese ngiza ngalana ngishilo ngathi ngimbonile ubabuhlungwane ngiqale ngigcine ngobabuhlungwane kodwa uyena oqalile kodwa ngizogcina ngaye ukhabazele nangumkhize makwane sikhumbule ekuphakameni cha mina ngithi angihlambuluke nami ngomunye obengazi ngomhlangano walenyanga ukuthi uyefana nalezi ezimbili ngoba besithi yahle kahle wemkhisi ungadinwa ngoba besithi akusiwo owesinkwa esingenamvubele ulwazi benginginalo makwande injalo khabazela awedwa kule nkinga njengoba uzwe siyikhuluma nje baningi uma iteringi abaphethe isteringi ethempelini benganitsheli le zinto ngampela uzozwa ngobani naye incwadi yomngcwabo hheyi kokhabazela nawe ngibuyele kwena unazo zona iy'ncwadi ngoba le zinto yibhaliwe yabo nje lapha encwadini yomngcwabo kubhaliwe ukuthi njalo mase kuze umhlangano ethempelini kufaneke kufunde incwadi incwadi yemthetho igcize yabo nje kufake kanje ngesabathi elidlule bekuvalwa-ke kodwa umhlangano kodwa makubuyela emathempelini nje namhlanje kufanele ifundwe incwadi yemthetho eka-October lapha nje encwadini yomngcwabo uyakuthola lokho kuyakhulunywa ukuthi kubalulekile ukuthi abaphathi bamathempeli bafundele abantu izincwadi ezikhuluma ngemthetho makungekho-ke lokho-ke hhayi-ke hey inkingi lapho nango ubalo omnguni uthi hayi sikhumbule ekuphakameni naye sengiyake manje kuba kuhlongwane ngishilo ngathi ngizoya kuba kuhlongwane kodwa sengimbonile no PL Madlamini usengenile kodwa angiqaleke ngiye la kuba kuhlongwane eNewland uthi imini yesabathi ayibethe kwaba ngcwele ngicela ukuthi emhlongwane Newland East asimuzi ubabuhlongwane la uthini ubuhlongwane une-voice note
2: iyabingelela abantwana benkosi nasekuphambili bingelela kuwe baba undozenkosi makatami ngizimhlongo baba sambuthi losona kanapho yethu amhlanje ngazi ma umbalasi noma umbani omnye khona umfoka mncwango yini bantwana benkosi udaba

0: akekho umuntu ongitshisile mina. Mina kwafika ingilosi la. Zafike zangitshontsha emhlanganweni. Zangithathe zahamba nami zathi ifisa ukuhamba nami. Ngiye ezulwini khona umsebenzi ifisa kunomsebenzi eyifisa sizowenza nazo la ezulwini. Ngase zingitshontsha. Kwawukuhamba kwami kugula kwami ngihambe. Kodwa ngithe ma ngifika la angenanga ezulwini. Ngihlulekile ukuthi bangingenise ezulwini ngoba kutholakala ukuthi mina nginenhlamba. Awu ngathuka mina mase kuthiwa hawu bani bani. Awutholakala isono kuwena, khona sisono sinye kuwena esitholakale esibalelwe kuwe. Kodwa ungcolile unenhlamba. Awu uyengathi mina ngaze ngithuke inhlamba, mina into engayazi nje, ngaze ngikhuliswe ngenhlamba, ngaze ngithuke inhlamba. Kwathi hhayi awukwazi uyithuke inhlamba. Angithi uyabona emsebenzini la usebenza khona, uyambona usibanibani nosibanibani laba abahlale bekhuluma bethukana laphaya umani laphaya ema-change room nasenkantini. Khona-ke lezo y'kwadi lezo uma usebenza ney'kwadi nje ey'thandile
1: oshintshwa negama lakho
0: ukuzwe nje impela
1: nomakhona umsila wenja
0: yizo lezi ey'qambana namagama impela. Ushintshwe ney'gama ezithanda nje ukudlala nje ngenhlamba. Uthi-ke labo bantu bakungcolisa nayo inhlamba la ey'ndlebeni zakho. Isibona inhlamba la manje ngeke uze ukwazi ukungena. Into oko ongasukwazi ukuyenza, hamba emhlabeni ufune umuntu ongasakuyele ebuhleni afika kunikelele bese ukwazi akucelele ukuthi uhlanjululwe inhlamba lesey'ndlebeni uze ukwazi ukuthi ungena la. Uthi njengoba ngiyilana-ke sibanibani ngicela uhambe uyonginikelela ufike ungicelele ukuthi ngihlambuluke ngikwazi ukuthi ngingene ezulwini ngoba ngibanjwe leyo nto nje kuphela inhlamba. Umbuzo-ke uthi mfundisi, ma ngihlala ku-TikTok ngibuke umuntu othukayo ngize ngiphendule nami, le nhlamba yakhe ayizongena yini kumina? Ayizongivimbela yini le nhlamba yakhe? Phakathi ngoba phela lo muntu ungathi uyasimema uthi uzani ngizoningcolisa uzani. Ngiyisho le nto mfundisi, ngiyithathela emagameni akho othe uma lo muntu singamziba izophela le nhlamba. Isizathu sokuthi ayithuke yingoba siza ngobuningi bethu uma isibiza ejozane
1: sikhombisa ukuthi nathi sinenhlamba,
0: nathi sifana naye kusho ukuthi ngenye indlela iyazwana lento yethu nale yakhe. Ukuba izwani ngaba sisondeni, hayi angizwani nalento ke mina. Ngiyadlula la loba ikhole abantu mina ngeke ngibabuke le. Awu sibanibani lo, angiyibuki nokuyibuka ividiyo yakhe, ngiyadlula ngoba ngisengiyamazi umake wawuvula umlomo kunegama lenhlamba elizophuma kuyena emlomeni wakhe. So angayihluphi nanokuyihlupha ukuthi kuthiwa ubekhuluma into esile noma engasile. Kumina nje akasasile nje, ayikho into engayilalela ephuma kuyena ngoba lo muntu nje unenhlamba. Manje uma kukhona umuntu owavalelwa izulu ngenxa yenhlamba yabanye abantu, mina angizovalelwa yini izulu ngokuthi ngihambe ngiyolalelana nalo muntu lokuthi ngizwa ngendaba mina kuthiwa khona abantu abathuka ihlala. Kuthiwa nje hawu angifuni nanokuyomuzwa, bahlale bengitshele kuthiwa hayi hamba lapha ku-TikTok uzomuzwa. Ma ngikho kwalapho ku-TikTok angifuni futhi nanokuyizwa indaba yalowo muntu. Uyabo njengoba seningitshelile nje ukuthi uyathuka sekwanele ngoba seningitshelile nje ukuthi wenzani. Mina yini engizayoyilalela ngoba yabo njengoba nje nithe nje uthuka usibanibani, uthuka noma inkosi ethile, sengizwile. Yini-ke ngisazoyizwa enye ngoba seningitshelile.
1: Njengoba kukhona ama-restaurant eThekwini kudliwa, uma kuwangitshetha ukudla kwalapha kuba kubi Ine

0: Afrika abantu bayiphindela kwakhe. Hayi. Kwathi kudlula leso sigameko wabona ukuthi upholile wayeseyakhona eyobuza ukuthi imali wayesesho wamusho imali ayifunayo ngombila wakhe yayiseyikhokha inkosi ihlawula indaba yombila odliwe yinkomo. Kwaba usuku lwesibili lolu suku kwawusuku lwesithathu uthuthingo zafohle iy'nkomo zalo mama ebusuku esibayeni zashona embileni engcayizivele zawudla umbila wakashembe iy'nkomo zaze zalala ensimini siyisuthi zibonwa abantu ekuseni beyogibela iy'nkomo kamasibani banjeni zigcwele insimu ziwudle ezasuthi azaze zalala ngendlela ezudle nga ulele nakaboni iy'nkomo zakhe ey'fohlini zibonwa abantu kuqala ofakazi amtshela uyavuka ithi inkosi wafika enyobozela ekuseni ithi mfica futhi ubaba hawu siyambona nangu siyangqongqoza awu qo makhelwane umfica futhi ubaba uhleli etafuleni ekuseni ulungisela ukuya emsebenzini uya esikoleni ohlanga hawu makhelwane ekuseni kangaka use uyibonile nenyanga yezulu uyibonile hawu sabakashele wena ekuseni kangaka kwenze njani inhlanhla engaka namhlanje awungena awamngenisi hlala makhelwane hawu anjani nenzeleni umakhelwane uyiphalishi kodwa makhelwane ubusumtholile hawu nenzelani umakhelwane itiye makhelwane bamphuthuma ngokudla umakhelwane lo kade emthuka kuthanga hayi makhelwane eyi yabo kube nokuthi asale seyiyeka angayikhiphi ngendlela kuyikozimoshile hayi nazi iy'lwane seyibanga amacala amakhelwane ngithi eyi makhelwane nami angizobheka ukuthi iphuthe nje singalilungisa ngayo athithi inyanga yezulu hawu kanti uze ngaleyo ndaba hayi makhelwane nami ngiyibonile akekho ngayibona ngaleyo ndaba hawu bethunywa wena yini lezi y'nkomo hayi makhelwane bengithi khohlwa makhelwane kanti uze ngaleyo nto hhayi ilwane into eziyenzayo nje le makhelwane asiphuze itiye makhelwane hawu bahlala baphuze itiye bacoce ezinye iy'ndaba akwazi ukuthi ke sekushaya isikhathi inyanga yezulu makhelwane sisazobunani heyi ngiyaphuthuma isishayile phela nami ngisaphuthuma laphaya etofweni phuma inyanga yezulu ephuthuma esikoleni yamshiya kanjalo indaba ekhulunywa ukuthi ngola ukhuluma leyo nto ukuthi umuntu uma ekuthuka ubomyaka umyakela uNkulunkulu uNkulunkulu uzophinda ngiyakuleyo kade ngizalwe ngihamba kuwena uthe yathi inkosi kulaba abalwela ushembe ukuthi bamlwela kanjani ushembe ehe ngoba inyanga yezulu uNkulunkulu waphendula ngokukhulu ukushesha esimeni lesi esasivelile lapho enqayizivele iyayifundisa nje umfundisi wenkosi isikhathi ke 2:02 sicela ukuthi sivalelise singaze siphume sesiphuma uyazi siphuma sesiphuma neyicapha sekukubi la sivalelise seyimanje inkosi qale kuvalelise mina bese uyavalelisa ukhena uzoyivala kahle inkosi mayivumile ngesabathe zasibonge kumvelaso usonkinobho wethu namhlanje umfoka Mthembu sicela ukuthi uNkulunkulu azivumele nangesonto lesabathe zayo sibe khona khona la ya Nkosi mayivuma siyaba khona mfundisi
1: noma kube nzima kodwa uNkulunkulu uthandile sibe khona namhlanje siyacela ukuthi aphinde azivumele ngoba umubi akafuni sikwenze lokhu angazi noma mhlambe uNkulunkulu ubona ngathi senza kabini kodwa abantu uma senza kahle ngicela abathandaze uNkulunkulu asipha amandla okuqhubeka nangesonto elizayo kube khona sikutholayo ukuzasiletha isimo sikho kahle
0: hayi siyabonga kakhulu mfundisi hayi useshile konke kumfundisi akukho engisazokusho nami Nkosi mayivuma kusasa noDimbane Ndlovukazi mafundi sikhona sithi asilungiseni.

0: boy. Nyongala dwana, nyongala dwana, this is bailam. Ila gali andishia kuku.
1: Ingoma lezi madoda awusuka njengoba laphana ke enye ingoma esithe sazibula ngayo ke kanti ke okuyiyona nje manje ubuyizwa njengamanje bekuyingoma laphana ke mnandi ke ifa lethu bebeshaka mnandi laphana ke abafowethu bathi nguye yedwa kanti ke baphethe laphana ke bathi ukugeza sebegezile awusuka madoda sikhuluma ngensizwa laphana ke bathi ke inkosi emagcoka insizwa laphana ke esanda ke kwandulela kweliphakade kodwa ke sohlale njalo siyikhumbula ke insizwa sikhathi zonke kanti enye futhi ingoma laphana ke nje othe wayithola bekuyingoma emnandi laphana ke Secret Code bebeshoka mnandi ke laphana ethi ke ngangithi ke umaqondana sasikhona kukhulu ukuthi ugalakata sasingaphakathi ngana kwethu namhlanje kuwumhlaka 3 laphana ke ku-October kunyaka ka-2026 sithi ke umfumfu inyanga yezokuthutha la eningizimu ne-Africa ke namhlanje khumbula ukuthi ke namhlanje usuku luka-276 selokhu kunyaka kuqalele kusele iy'nsuku laphana ke linganisela nje ku-89 kuphela ukuthi ke siwugojele unyaka ka-2026 sibone ukuthi ngabe izinto-ke zihamba kanjani siyazi ukuthi abantu njengamanje kuba sebabhekeke emaphethelweni ekuthenini kunyaka kugoqeke bese-ke behlukanisa-ke iy'ntokofela zabo kube mnandi ngale ndlela emangasawubakithi nikhumbule phela ukuthi anikwazi ukuthatha imiliyoni niyohlukanisela ngaphansi kwehlahla kube mnandi nje emakhaya amabhenki asekhona njengamanje bayakwazi abantu ke benzeka izinto ngendlela ke okuyiyona sibukhoma ke namhlanje uba siyila kwamnyandu shopping center mall nokuyila khona kokuchungechungeke lukamasipala wetheku njengenhloso ke yokuthuthukisa ke osomabhizinisi ke abancane ebizwa laphana nge-Durban Business Fair namhlanje sizoxoxisana ke ikakhulukazi laphana ke nawo kumasipala siphinde ke futhi sikhulume nalabo ke abathinteka ikakhulukazi abangosomabhizinisi ke abakhona abayingxenye yalolu chungechunge ke olumnandi ngalendlela ke makalisayo ingakho sithi ke kuwena ke hashtag buy local hashtag support local and then sithi ke DBF28 nomi kanjani kuhleleke nomi kanjani luyaphila njengenjwayelo uyazi ukuthi ke njengoba ke sigijima kamnandi lana ke laphana ke ngithi entanjeni ngale ngasenanda ngiphethe laphana ke insizo madoda unhlakanipho unhlakanipho umfoka Ntombela ngale kwalokho khona ke nomi kanjani ngiphethe i-track embili ke lapha ngithi angifaka impela ke ikhona no-canonize ikhona insizo laphana ke kumnandi ngalendlela makalisayo kanti ngala ngasemlazi ngiphethe ke insizo laphana ke uSithabiso umfoka Nyaba kanti ngale okay indabeni zokubambana kwehora nogamanxa kwalo ngiphethe insizo laphana ke mawusama job insizo laphana ke yesihluthu ikhona ke nomi kanjani iyagijima kamnandi laphana ke nohlelo ke oluneyindaba zethu ke zimnandi ngale ndlela mangasayo ngale kwalokho sisho kamnandi sithi ke ezivusa usinga mntanami igama ngosiphiwe ngokwasibi isibongo Mr. Mshoshongo umzulu amaqana phela zehlinza hlo ntombe egulweni zinga kazi ukudla dliwane nesoloko sabaqhani kazi aliphuza baba siphuza umtopho liqa umgcini nkonkomo nje phela lephone isimini kuphela ke kwathatha kumele ziphekeze zimbili yangenhla kamkhosi nakithi konke abantu kozonguye mehlo ngicabangeleni umfana omhle ngephimbo kwadliwa zonke insizo ekhona kunganinaki ibala vela ke empofu insizo mayikhayibona insizo empofu hayi ibhathana hlelo bakhandla mhlangathi zonke nje ke sigobu sezana bathi mshu kanti kwenzeni ngithi mina first about ini yona suka siyampa njengamanje siyengomeni ngane kwethu suka madoda lihlizulu kwazunatali lakuhlala khona ko Mr. Mshosho madoda yabona ke sishona phansi madoda awusuka lapha kola ngithi emkhanya kude madoda ngiphethe insizo laphana bathi ugqiphu umfoka mdletshe madoda awusuka phansi emdletsheni laphana ke emthekweni usho kamnandi umfowethu laphana ukuthi ke ngaqoma utshwala ngoba hey madoda kubi ngempela uma usubheka le mnyanga abantu sebavele bakhetha ukuthi bavele baphume lapha ke emdlelweni kwezothando bavele baqoma utshwala abantu uphethe insizo laphana ke ushenge wasehlala nkosi madoda awusuka bathi simbelambele umuthando ungayibiza laphana ngespice sikazwelonke uma ubheka iy'ngoma ey'ningi njengoba insizo ikhona impela ayifika ngigalelekile asam
2: Vuso Singa, no Mr. Mshosho. No Mr. Mshosho. Sukela ko 10 kuya ku 1 emini. Ilanda 88.5. Sibagabisela nengoma. Mshosho.

0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM nosibusiso samajobe sithole.
1: Ezihamba phambili ngaleli hora ungenelo sukwini lesibili ke namhlanje umbukiso osomabhizinisi wesifunda saseningizimu ohlela kumasipala weTheku oqhubekayo njengamanje kwaMnyando Shopping Center eMlazi eningizimu yeTheku. Kanti ke iMeya Solundi inikezeleke ngeyinsiza kosomabhizinisi abasakhula.

0: uzasele ngaphambi kokubumbana phana ke nje ihora lokuqala mabumbana ke ihora lokuqala nimi kanjani ha siyohlukaniswa irasta thina laphana ke kuyobe ngempela ke sekumoshakele kakhulu uyobe sekhona nohlelo laphana ke olumnandi ngalendlela mangalisayo kanti ke njengoba ke sikhona ke sibukhoma ke nomi kanjani namhlanje la kwaMnyandu shopping center yila khona ke samba khona ke nomasipala ke wethe kanti ingoma kwabizwa nje ngamanje laphana ke kwingoma imnandi laphana ke ustability ubethi ke laphana ke imbadlambadla ya kanti khona enye futhi ingoma laphana ke inkinga kudlalela yona ogcina ungayitholanga laphana bekuyintokazi laphana ke iZulu Queens laphana ke bebethi ke nje laphana ke Willis ya izase Willis baphethe laphana ke umthandeni SK ibona ke bebesinika ke leyo ngoma ngalesi sikhathi samanje ngala kwethu kanti ke njoba siloku sinodliwano ndlebe lapha ke no somabhizinisi ke abakhona la kanti phambi kwami njengamanje nginensizwa la ke ubani ke umncedisi umfoka Mbele ya kanti umfowethu uphuma lapha ngaphansi ke kwe-G-Man leather creation ukhona kungaphakathi la mfowethu sikubingelele sikwamukele hlelweni
1: ngiyabonga kakhulu basasihlelweni iNanda FM
0: mfowethu sicela mfowethu usazi ngebhizinisi lakho mfowethu
1: igama lami mina ngumncedisi ngwakwaMbele ngihlala endaweni yakhona eNanda ngihlala endaweni yaseNamibia ngenza umsebenzi weleda ngenza amabhande ngenza iy'khwama icathulo ya ngipila naleyo nto kakhulukazi
0: okay cishe ngoba laphambi kwami njengamanje nginesicathulo engisibona sakhwe ngenye indlela ongakazi uyibone ngana kwethu sishiselwe ngenye indlela bese ke futhi ke ngiphinde ngibone

Siyabonga kakhulu umculo omnandi kakhulu kagaba. Eyi sesiqoqa imithwalo yethu esesiyahamba manje. Kodwa sinishiye nodwa sothatha izintambo sijikijele le emlazi kamnyandu kwi-Durban Business Fair la khona khona usesirejoyice. Sesizobonana ngesonto elizayo. Ayi nani saleka.

selali uthola itoho la ngisemani bathuba ukubona wavelgani zingangikhohlwa ngiyakufela mina akutiye mala wezumhlolo maselawi leyo nkonzo engiswela ngipik leyo nkomo ngayifela mina ubongifowunela umungikhumbula fowunela umungikhumbula phela akekho omunye umuntu odlula wena love.